Owo nta nbo titi ni o wa. Won ga mo ke packaging la fi si. Ko packaging ti wa ko lo je ko fine. Packaging ti e lo je o make sense. Baba ile ship packaging.

ye bi aye tin gba ni no tin gba ni segbe ni ni won koyan ni lo ma se koyan ni eni eko ti po le gan o ki koyan ni o ki koyan ni o je ko awon ti e oni majemu ayo ti ki dale majemu agbe oga loni ase oloba ise pa to dade fun o dugun afopo e wa de olade ise pa to fi rukere le olowo dugun afopo e wa fi rukere le olowo ise pa to be ta le fowe agogo de olori kala sese fe fi ojoba a kan fopo e opo e wa

0: From Lagos, this is
1: Jordan. 5 FM.
2: This is Jordan 105.5.
3: Station with the voice for entrepreneurs.
4: Asiko tu ye gaje mwa laye. Kaye ma se da wahala si olapada.
5: Lenojo to se ebe kokore lori ama ti lori ara re. Olorun yo da e loni gbangba. Isaiah chapter number 6. Evangelist goes so ke je ki awon omo Olorun mo bi Jesu se to.
6: Nitori abi omo kan fun wa.
5: Oh yes.
6: Abi omo kunrin kan fun wa.
5: Ta soke.
6: Ijoba yo si wa ni ejika re.
5: Yes.
6: A o si ma gbo oruko re ni iyanu.
5: Oh yes.
6: Oludamaran.
5: Oh yes.
6: Olagun alagbara.
5: Aha.
6: Baba yeraye.
5: Yes sir.
6: Omo Olade alaafia.
5: Ariro Olorun kidi marigbo. Gbogbo ile owo yin meji loke la ke po soke ke pariwo. Go. Paso fake ye mane baba labi amanyi ti gori afefe o. Abiyamo tete si mi mo ni oro kekere kan lati ba so. Ni opolopo igba won ni fesi ohun ti omo re nse. Koda ohun ti omo re nse o wulo fun won. Sugbon ohun to bi won ninu ni wipe bo se je omo ti e lo nse asiyori yen. Ba olufe won lero rere to to ye si omo re. Won dede su enijo inu bi won wipe omo re lo nse asiyori. Bi won je nfeyin si omo re keke yi ko denu won o. Ajo won o si denu. Ni oro yi loko wipe gbogbo ejo ko lo nsita o. Eniyan ma yin ni je bi ejo. Idid ma bi ma ro eni gbogbo gba wipe ma de ki adua lori omo o. Nitori ara yo fe ni foro ori eni ni ko ni yo. Iwo to gbadua fun omo re titi to fi doke. Je ki adua re ko lekan si ko omo re ko ba le duro si ipo keyi pe o. Nitori ta araye ba ja omo bo awon na ni o tu gbero yin lo wipe omo itun ti jabo o. Beteru kini ori kanu ese kejo kini bibeli wi
6: e ma wa ni are koja e ma sora.
5: Oh yes.
6: Nitori esu ota yi
5: bi
6: kini wu tin kera muramu.
5: Oh yes.
6: Ori ka kere
5: ori kiri o
6: wa ni ti o paje
5: loruko Jesu kini wa ye tin nuramuramu koni ri wa tomo re mu o loruko Jesu aye oni ru omo re faye o wa gbo iroyan yo lori awon omo re aye ma rogo olorun lara omo re pelu ilagu ara mi ni bo kede wi omo re ase rere ni ile alaye wa ri eri rere je lori omo re o a ki gba kata lowo akiti aye oni pa omo lowo re o a ki gba le baba omo lowo eri loruko Jesu ni eledi oni gba se omo re se aye ori so omo re si galo o je n kojo lori omo ko ni pada tuka o o toro ko ni bayi to ro je o to munu re du lori omo ko ni pada jaseku o o lo ayo re leku lori awon omo re eru ye olorun abo gbe iran lowo adide si o oni kuwo nikan o ni rogun ekun ikoko lori awon omo re o ara adugbo ni bo ke lori omo o ni fomo na ni pasan o lo sibiti ase n gbe omo re yo pada di akoni eniyan omo to de saye Joseph to fi domo yo de saye re omo to de saye bede odobu to de olowo de loro iko ni fi o sile o omo to de saye Sarah to fi de olomo ko ni gbagbe re omo to de saye Jephthah ti gbogbo aye fi n wari fun loruko Jesu aye ma wari fomo re ibi taye ti ko omo re sile omo re yo pada di oba nbe o ni fowo ara re le angele ayo re lo o abadiro rere murere se yo be ile re wo aba to ju eru loko ni je ki eru oru obori omo re o aba to ju itiju atege loko ni je ki itiju atege obo omo re male abe ti jobi ko ni dore omo re obirin o family yi yo gba mireku to joro gbagbo o Romans chapter 3 verse 26 eru ni bose awon wadi ko ni ri omo re mu o e de loro olorun o ni ti wawu ni waju olore o itala ni kiri ni ti loruko Jesu asirira oni du o oni pagboda lojiji ogun to ti se oni gberi oni fowo tele wo esan tobo tomo oba be so gbe ni gboro yo so gbegbe re ni la ile yo ni ile oro a pe omo re ni esiba omo re oni do mo beli ali ilo oluadu si oleni tobo tomo anu gbe omo re fo adu ara ni temple yo gba o adu ara losa ati loru loruko yo se tewo gba isoru to nse lori idile re wa gbe si re o adura jona gba ninu we jona chapter 2 verse adura re na ba gba o ni rogbe ku iroju nu leyo ma chapter 8 verse 12 ayo ni ba yin kedu o wa je mana de dojo ale idi ba je ko ni ko tomo tomo re ma chapter 16 verse 40 ayo ma re ma jade sibi simi wa di de tomo tomo ro chapter 5 verse 12 re ti ki doju ti ni odi gbere ti ju lori awon omo re o ayo ni ti omo re gba gba ninu odun yi o rogbe gba to ba ri awon omo re inu re ma ma dun emi o ni jabo lara omo re wa lo omo ni fa yesu o ko kan ba le oro re si ma ja so pe lori omo ijele bi ko ni kangu so de re o ni rogu ikoro lori omo re o ni fi koro bonu e be ro ri keji lase kan dogun ikoro ko ni ku inu re o omo re akobi re ye o ma je fe olorun o ati se ran omo re ko ni se o iyanu ti o ko mo e gba nu leyi loni o o ni jo fojo ale wa lo ojo aye re ninu ayo ati idunu oluwa yonde o mere mere fu wa to mo re o a o ni ri tiju ati doju ko lori awon mo wa o omo wa yo da bi ge olivi to yi tabili ka eni subu lowo lowo o ya dide olorun ati eniyan ma tati si aroye re lori omo won si ran yin lowo o bere ko to fe brother ye o ni sileya mo da bere ke to wo mo to ye o ni saya fe o abi jo mo yen ma bo si o owo sku omo yen erorun lo ma ba de won gba ni tori akoba ka bi keje olu ko yo yin leni o o ba ogun accident winu layo olokade oni maruwa wa ma lo layo wa ma bo layo ode oni moto e ma roro loruko jesu egun le layo ayo oni gun mere o nbo nu leyi laipe omo re se nko iya yo ni pa re o irede ba yin ayo de ba yin wa je won mo loruko jesu oni damu lori omo o o ma se fun oje omo oni dota re oni birthday ni lo ko je congratulations ase yi ja mo du o a dara fun o kare abale inu re adu o oni moto break moto re oni fail o eyin baba baba eyin mama mama iloruko jesu e ma lo layo e de ma bo layo e layo lori omo dale o ise yin adide o olorun yo bukun gbogbo wa o omo yin to serve yo sori re o omo re to si jade dale won ni ru wale o omo yin ti be ni loyibo yin re ti be ni loyibo yo ra yo gba nbe o inu yin yo dun oloju lo bi malayo oni bi si okan re abale je oni gbe nu leye wa binu soyun o wa be yi gbo mopon jesu oluwa wa engineer mo mo pe ri po lodo re sugbon yi ti o fi begun ni ko ba wa gbe si
7: awon omo mi atomo omo mi bi mo se wa le nje ta no ba ra provision to nje na wa ko ti le fun mi re pe
8: gbogbo nje wa
9: orunje omo ni so
8: grandma she milk wa me
7: gbogbo e na ati provision
8: bomi ta wa me
7: won wa gbe si le won ni ki ma jeun lo won tutu le se
8: won tutu le se ki la wa nso se bo nta nwa ni yen
9: bami o
8: komo o toju e ni
9: bami so
8: koko provision wa
9: koko wole
8: bomi ta baba sala koko tutu le se
9: yes sir
8: ani ko ori be ni lo ro iba loruko jesu mi wa jeun omo
5: nigba to ti ri bi eni yi se so be bibeli re gbe igbale re ifo ya o so wori ipade ti to ni ko si bi kibi to le wa to le wa bo je bada bo je be okuta bo je ko ni o ibi kibi nitori angeli ta di ni yan fun ise ti to ni won ni ko ri woju ko do pin re fun gbogbo eniyan leni won ni yo ma pin re yan turun lati nu opo anu olorun iyan tubo si upe re ti to ni ko ni se pelu esin ire ti to ni ko ni je pelu ilu to ti wa ire ti to ni ko ni je pelu iwe to ti ka ire ti to ni ko ni je pelu idile to ti jade nitori anu na fe fi pin loni to ba gbera bebe titi di ago mese wa de lu fo to ba te ti debe wa ti ri gbogbo awon bi omo ti oro omo won ka won lara o mi okuta ti gbadu asi gbogbo eyan ma bu lo le lofe igbale ta re fe anot wa lo fi gbe ile re ati shop re fun yoku odun yi bọ́ọ̀lẹ̀ ní bọ́sùbọ́sọ̀p tó wà ní ìfọ̀ ní ògùn ṣe ní bọ́sọ̀p yẹn sọ fún alọ́kadà kan gbé lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì àwọn ọmọfákẹ́yẹ aago mẹ́sàn-án ni òwò àríre gbà gbogbo ẹni tí ń dá ọrẹ tí ń ra ètò yìí lọ́wọ́ lórúkọ jésù ọlọ́run òní kó ní ẹyin kéré o ọrẹ tí tòní kò wá sí iye tá a lè fi ránṣẹ́ o ìbájẹ́ 2000 bájẹ́ 1000 bájẹ́ 500 má gbàgbé iṣẹ́ ọlọ́run ló fi gbé lárugẹ o ọwọ́ tó fi dá ọrẹ yẹn ó yá tẹ̀ síwájú ọrẹ tó fi gbéṣẹ́ ọlọ́run lárugẹ yìí ò ní tán mẹ́ o bí wọn náà ṣe ń gbọ́wọ́ mọ́tò sókè wọn náà rẹ nìkan gbé ọ sókè wọn á fọwọ́ rẹ gba eré rẹ níbikíbi tó wá sí i bó o ṣe ń ṣe ọlọ́run yóò bùkún yín àtọmọ yín o ẹ jẹ́ sáré sọ eléyìí kí àkókò tó lọ lórí afẹ́fẹ́ ìsọjí tá a fẹ́ ṣe wọnú bẹ́ẹ̀dẹ̀ bàbá alábìyamọ ọgọ́stù ni ó ti dé tán ẹ jẹ́ kí gbogbo ènìyàn ó sọ fúnra wọn ìgòrò ọrọ̀ kọ̀ọ̀kan fún ọjọ́ májẹ̀mú yìí náà ní kí pín fún gbogbo ènìyàn ọlọ́run bàbá alábìyamọ o
10: ààyè ló wà.
11: Hello, hello, prophet 09060 57 11 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14. Lẹ́ẹ̀kan sí 0 34 34 77 14. Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
5: Abiyamọ a ò ní máa bọ jẹ mọ.
0: From Lagos, this is
1: Jordan. 5.5 FM.
2: This is Jordan 105.5.
3: Station with the voice for

wajo olagbemi JP anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri o

0: ma ba mi to je ko to ri Thursday eh ninu osu keje awon kan fe ri won o le ri o ma dupe lowo baba mi dupe lowo baba re bo tin dupe o je ko ri ojo kesan ninu osu keje 2026 ni gbogbo le to gbe gbo mi patapata ya to pada si bi pepe ka lo ke haleluya la meje ati ogo meje ka fi dupe lowo oni maje bo tin ka haleluya meje ati ogo meje kini baba mi arugbo ojo ni ka jo so ni toro ya mi die nu akoko re ya jo ni ajo emi ka jo gbo on to ni maje mu ni fun gbogbo kan o ya sumo to si fun mi leti igbo ma gbagbe wi pe akoko yi ni ape ni kini osu ila pe losu asepe iwo na wa mo nkan to nje asepe inu wa so die ta o so yo si dara fun Jesu Oluwa wa o ya ja jo ni ajo emi gbogbo kan ja lo si Matthew 19 verse 20 kilo wi
1: Odomokunrin na si wi fun pe
0: Odomokunrin na wi fun pe
1: gbogbo nkan won yi ni mo ti pamo
0: gbogbo nkan won yi ni mo ti pamo
1: lati gbewe mi wa
0: lati gbewe mi wa
1: kini o ku mi ku
0: e ma gbo omokunrin ni gbogbo nkan lo ti pamo monto perfection lati gbewe ohun wa ki lo tu wa ku mu ku o ti ri pe ohun na ti se kini o ti awon nkan imo eh ma gba be osu asepe ni o oni ko wa nbe lowo Jesu ki lo tu ku to wa se oya
1: o wi fun pe bi wo ba fe pe lo ta gbogbo ohun ti oni
0: lo ta gbogbo ohun to oni
1: bi o fi toro fun awon talika
0: egbo to ba fe pe e ma gba pe osu asepe la wa oni gbogbo ohun to ni ko lo ta ko lo fun awon wo
1: talaka
0: awon talaka laini mo mi wo na gbodo forugbi kan jade laaro fun awon laini to ba fe pe ni osu asepe to wa gege bi Jesu ti damo kun yen lo yes
1: wo yo ni
0: isura lorun se yo ni isura lorun eyin ke nawo seto yi fun ajo a fe ma bo si awon ipele mi ninu osu yi mo be wo bi ko le ni isura to se kini to po ni orun eh iwo na ba gbo won seto yi mo fe eyan 20,000 pele ti o ba gbo won seto yi laarun ka to fi se tola oya
1: si wa ki o to mi leyin
0: sugbon ohun to ba ti de se yen ko wa to mu Jesu leyin oni eni kan gbo mi ti o ni Jesu iwo na jowo gbogbo aye e fun Jesu laaro to ba fe pe ta gbogbo to ni ko le ni isura popo lorun mommy ma gbagbe pe ati po ati alejo le ni ati eje ninu aye ko si ohun to mu aye ko si ohun to mu lo ba gbo won to po sinu eto yi laaro ka fi se tola mo be bo ba le ba se sa eh wo bi o ni isura popo ni orun ki se ni aye yi o tori ati po ati alejo le mi ati eje wo bi aye loja orun ni le o iye ti si waju ba
1: sugbon nigba ti odomokunrin na gbo oro na
0: ngba to gbo oro na
1: o jade lo pelu ibanuje
0: o jade lo pelu ibanuje
1: tori o ni oro pupo
0: tori pe o ni oro pupo won lo jade lo pelu ibanuje tori pe o ni oro pupo yes
1: nigba na ni Jesu wi fun awon omo eyin re
0: nigba na ni Jesu so fun awon eyin re
1: lo to ni mo so fun yin
0: o to mo so fun yin
1: pe o soro gidigidi fun oloro
0: o soro gidigidi fun oloro
1: lati wo ijobo
0: orun
1: mo wi fun yin ewe
0: o wi fun yin ewe
1: o rorun fun ibakasi e
0: o won o rorun sun kini ibakasi e
1: lati woju abere
0: ju fun oloro lati wo ijobo olorun
1: nigba ti awon meyin re gbo enu ya won wi pe
0: nje
1: tani o wa le la sugbon Jesu wo won
0: Jesu wo won
1: o wi fun won pe eyin ni eniyan ni eyi soro
0: e ma gba omo ebe omo yin bere pe tani o wa le la ibi ta de yen won na duro die je ko wo eniyan ni eyi soro o se fun olorun gbogbo ni se nibi te ke la wa fi pari e baba mi tutu mi soke nitori igbala aye awon kan njo wa ti deni igbala nje won na ti jo wa aye e fun Jesu to ke fun irura nje won na o ba jawo gbogbo eleyi ko jowo aye fun Jesu patapata ki won na se ma to Jesu leyin bo ti so fa won meyin re oya e ja wo Proverbs chapter 14 verse 34
1: ododo ni gbe orilede leke
0: ododo lo ngbe orilede leke
1: sugbon ese ni egan
0: ese ododo lo ma ngbe orilede leke ese ni egan orilede ya lo gbadua ibi to de wa ma pariwo oluwa ofa gba iwe mi wa to da ogo iwaye mi duro wa ma fo soke e fi na ti jade ofa igbewe mi wa to da ogo mi duro e fi na ti jade oya dua
1: ni oruko
0: je madle bradolobia li baba papa

je nki kabo si ojo keta ninu convention bi ogo se nje ti olohun gbogbo eyan omo olohun ni bi te ba wa come eja mo bo ni bi pepe yi eja jo dupe lowo baba agbalagba oyi oni pekun anu oba to pe lo kanrin kese oh ni bi te kunle si mami ati bi te dobale si eje yawo mi na mo bo ko na wa kunle ko wa dobale ni bi pepe eja jo ma gbe orin e na soki orin olojo bi orin to se jade niyan engineer e mo yin oke ko ma ko lala ko si nkan meji ta fi nse o a fi ndupe ni o mo ndupe lowo olohun fun gbogbo eyan omo olohun ti olohun kaye lati ma gbo mi mo ndupe lowo olohun fun gbogbo awon obirin to nse women convention ati gbogbo awon okunrin ta support e mo ndupe lowo olohun fun aye yawo mi na mo ndupe lowo olohun fun aye woli odekunle epaphras oba to ni a mo dun oba to ni a mo be oba to ni a mo dun ka to mo dun ah ogo ni fun oruko re engineer eyin kini soki ko mo ko lala

0: yago. Baba mi ologo ajobo so be. Jesu ologo ajobo. Emi mima ologo ajobo. O ma se lori oro temi na. Iwo na so be. E wa yi ka otun, yi ka osi. Oni lojo kesan osu elekeje odun 2026. So we appreciate God for the faithfulness and for his power, for his dominion. Olorun titi lai la o ma gbe oga. Oh, o se o titi lai lo pe mi ati e lodo re. Eyin omo Olorun, emi nikan ko mo wa nu studio laaro yi. Enikan ni eh eh, amu menikan lowo. Enikan ni ta le wa mu lowo, ngba to ba tu akoko. Onito na yo soro jade enkan mo ti maintain mu lowo. Ah ah, ewo la buro be. E jade de gugu eyin omo Olorun nibi te ba wa. Eja ki haleluya nla mesan ka wa si ogo meje si mesan yen yo lo fun yawo mi ati Olorun to da aye ati orun meje yo ku yo lo si odo gbugbo awon omo Olorun tin sojo ibi loni ati eleda awon to se da won nibi ta ba tin ba laye oyo nje je gbon ti bibeli so ayo ti wa na ba kun meje mesan yo lo fun awon omo to lo n yonda fun o yo lo sodo awon ire ti Olorun tun fun o mesan yo lo si odo gbugbo awon ogo meje yo lo si odo gbugbo awon omo Olorun ti won gbo Olorun gbo pe ire atanu nbo se ri ba se to yen. Somebody stand up and shout na hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah. Oya eja fi ogo meje te. Oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah. Gbogbo eyin omo Olorun te wo kin so tele to ba le si ami saduwa yi bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye injo je mo ko ni oju ayo ki wa se mo ni oju ayo nikan ire atanu yo mo ba iwa tawon mo rerin ki osu eleyo to tan e mo se ami loruko Jesu o injo tin ba ti ni osu tin ba ti ju aduwa kan si o si ami ko si foruko Jesu ti leyin pa ni ami Jesu enikan ni a Muslimi mo ni mi gbagbe esin jare kan fi Jesu te bi gba to stamp e ni o ri nti o tele gbogbo eyin te mo lala se owo to wo mo da lamu gbogbo eyin to je wi pe oni vision oni nkan to fe fowo se bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ninu osu ta wa o wa jade ki wa se pe yo jade nikan o ni ani to wa tun ni ani seku in the name of Jesus Christ. O tete ye mi pe eye ni owo bibeli wa so o so gan ninu iwe Proverbs chapter 3 verse 23 to 24 o ni eye ni owo ni ye ti mo fi fo lo sorun ah je ngbadua fun to ba se pe ye lowo gbogbo eni to ba se ami loruko Jesu ki eye owo ba fun in the name of Jesus Christ gbogbo to fe fowo se lowo fi se eye lowo eye ni in mo fo ni mo ba to ba ti le ba dojo awon kan won mo so mole ni ori ofe to fi le so owo mole gbogbo eni to ba gbo mi ogbon to fi le di owo mole teni kan ba lo won ni o ti so owo mole o di owo mole elomi o lori owo mole anyhow but eye ni bibeli pe ori ofe to fi so owo mole mo pa lase ko ja wonu aye e ko to ja wonu aye awon mo re e se ami o in the name of Jesus Christ mo ranti laye nua ninu we Genesis chapter 8 verse 8 bibeli so di mimo fun wa wi pe nigbati nua ore eyo wo jade lo oni ko lo wo le boya le ti gbe boye ye le ribi ti o ba si bibeli ni eye yen si lo o fo ba gbagba o tun pada ko ribi to le ba si ha nigbati owo ba wa ti o ba ribi to ti le ba si owo asi tun fo lo olobi je pe re nikan to lowo lana ti oni mo loni eye ti fo lo ni nawo kape yo wo ti o ti rowo ri tabo owo tele nawo bayi ejuna ma ku abirada asha mo pase fun iwo eye owo oya fo pada lo sodo baba yi fo pada lo sodo iya yi ki wa se pe ko fo lo lo mo gbe be awon kan ti se keji nla te ye ngbe won ti di owo mole de bi pe gbogun to yi won ka won kan mo nawo si bayi ni o ti fi le di owo mole o ti fo o ti fa won shop di owo mole o ti ra won epo pupa lati fi di owo mole orisirisi nkan ni mo fi di owo ogba to fi di owo mole gbogbo en to ba wa le fo ni igba mesan yawo mi no fo ni igba mesan mo pa lase bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ogba ogba ogba oya gba in the name of Jesus Christ. I'm about the service lonely. My sister appear on Facebook. And you can't even hear Walana. To leave convention, but Emilu Waniki Wambe Laroi. o si nidi anointing o yin ko meji meji mo fun yin e kokko bi anointing o ipade mi lori Facebook kini kan be ti mo fe ke se eni kan ni o so fun wa in le ti so bayi because in ti mo fe se o yato kengele in be ti so lori afefe so to ba ti di ago meju mefa bo ni sin 6:30 6:30 every meeting my happy and life combined service la ni gbogbo sona church ko si church wa kankan ti won si lekun e teni kan ba si lekun sona church wa loni rebellious ni enikan ni kini je be to ba si lekun sona church ah o ti di alike gboran gbogbo pastor ti e ti wa headquarter so la lo verse sin fun o ibi ta wa niyan ti a fi wa nbe ti o fi di Sunday ni agbare ni to laye atun ojo Sunday ni climax ipade yi oni iloni bayi nkan meta ni ngberu bo mo nbo gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi mo fe lanu le pe anointing oyen ni ke gbe pade mi lori Facebook odekunle epafras lori YouTube odekunle epafras lori TikTok woli to si ndo yi ki bayan so ro won ran mi nse in sadede fun yin lanu ti o meji meji lo fe li lasan o oni di o mo nbo o mo dabi eni pe yawo mi wa nbi oni lojo yawo mi oni lo mark birthday awon eyan tin ba mi ki e je nkokko se ki nto ki mo nbo engineer awon wo ni be nbe na
1: Today na your birthday, come and dance oh. Today na your birthday, come and dance.
2: Oh yes, on taban shele kan lodun, odun ni o. Tori bibeli wipe, ko wa lati mo kaye ojo wa, ki a le ma fi okan wa si pa gba. Ide pataki re ti pastor and pastor Mrs. Ademola Adetayo ati gbogbo mojo Comfort Life Mission International. Nipele Eko, se da idunu wa papo mo, pastor Mrs. Odekunle Temitayo. Pa ye ojo bi won to ko ni gbogbo ojo kesan osu keje, gbogbo odun happy birthday to you. Pastor Mrs. Odekunle Temitayo, Olori Lord Prophet Odekunle Epaphras, Baba mi o, gbogbo mo ijo Comfort Life Mission nipele Eko ni won ni inu wadun ayo wasu abayin yo ni last year atudupe birthday todun yi to tun soju wa. Melo la fe so nipa Pastor Mrs. Odekunle Temitayo, se ti wa pele ni, word of motivation, tabi bi a se wo won gege bi awoko se dile alayo. Adura wa ni pe Olorun ma jemu to n dari yin ko ni pada. Ibi giga laye yin eni waju ni e o ni deni eyin. Once again, Pastor and Pastor Mrs. Ademola Adetayo ati gbogbo ijo Comfort Life Mission nipele Eko ni won da idunun won papo mo Pastor Mrs. Odekunle Temitayo. Fa yaya ojo bi won to ko ni ojo kesan osu keje odun ta wa yi. Happy birthday to you. We wish you long life and prosperity. Igbadun odun kan bayi ni adura wa ni pe emi yo sopore loke rupe.
0: Oni loni je ni abe lowe gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani ati gbo mi ka ka kiri agbaye gbogbo bi o ba ti opportunity sa mo ba nki yawo mi e ba nki e mo ba nge e mo ba yesi e mo so pe woli odekunle oko re lo ni a mo ki o ki nsi mo to gbon bi nba wa gbogbo eyan omo Olorun e nbo ni service loni ago mesan na la tun bere by his grace ni kete ta ba ti pari isin gbo wole isin ka gbadua fun awon eyan ba se se lana yo so se siwaju loni enikan ni se won gbowo lawon eyan ah iwo joko be orisirisi nkan I mo yo orisirisi display ba se se die ti o bi wojo Sunday niyan and Sunday ni oje climax isin eyo kan na lani lojo Sunday gbogbo eyin mama 3065 ti won ti fun ni we ti an fi we pe e mo gbagbe ojo Saturday ntin oh pepe yo pomo ki wa se yen nikan gbogbo eyan omo Olorun awon obirin jade lola lojo Friday enikan ni won jade lola won jade women day out enikan ni baby day out mo gbori women day out na wa awon die awon asoju won jade lola iyen ni oni ja wa si service lola Friday now e je nse bayi gbogbo eyan omo Olorun mo nbo awon kan mo to ndun labenu engineer awon wo to ni yen
3: baba mi teacher mi olukọ mi woli asiko ti wa yi eku esin wa oni o eku eko wa oni eku gbogbo gba wa o mo jọ yin lati osogbo ni o dupe fun bana imi mi lojo ti yabo laare to wa si dede ni 77 ojo yin gangan eni mo jọ ijo Comfort Life Mission baba mi lati ojo ti mo si jọ ijo yin emi mi balẹ okan mi balẹ baba mi inu ipanju ni mo wa mo lo ba anti mi omo iya mi ni mo wa lanti mi ni mo fẹ ke ba n ko awon omo isodo mo fẹ sare debi kan mo fẹ yo awon omo yen leke sa lori won ni wo ko to lo jalo 77 dola church kan ta won ma lo sele ni won wa ma ngwa sodo ni le fi 77 awa ni yabola re fe si beke lola jalo jo nti e fe gbo to si ogan gbo to wa lo kan re yo lo ah baba mi mo koko wo enu gate gbogbo soro mi gbogbo ngwa la mi si lo fe ara mi si fuye ah ni ti mo wo li yo nti mo kan ni kankan mi gbo yin ri o mo ni sugbon anti mi mo ni ah wuli gidi wuli tori ara mi segiri gbogbo ronu okan mi lo ara mi bale ku me confession isin ti mo ba dupe lowo mama ah mama ti wa e mo ba dupe lowo won awon na mo ile mi change o ti le ni 23 years ba ti mo ti mari mi fi gas danari ina gini ya mi mo da o wa ya si mi lese bi mo n be yan mo mo bi awon mo awon eyan kan ba n ja gini ina gini yan mo ti ro wi pe mo lo ya ju laye ojo mi tojo ba ro ba awon mo ni jeun no school nigba ti mo lo si market fi confession sin ti mama ton da wa leko sugbon oyinbo ti won kan mo po ju ti yin lo awon mo so oyinbo ju eyin lo emi o si fi de igbo daada tori mi lo school sugbon kokan ti mo gbo nsoko won ni iwo ti omo re mo late lo school iwo ti won mo le omo na omo re fun late lojojumo o ise ya gidi o san fun igbo so iwo ti omo re ta so re ya iwo to mo ri o je nkan kan to da lasiko iwo to mo ri o se nkan bayi lasiko mo le eyi ta san fi yoruba so o san gbo mi lara bawo sugbon se jo to sinu wadu ti mo mi bere oro yi mo sunko aso ni tutu mo wa wo pe looto ni awon mi o le meji ya late laye won le meji ya late n ta ri la mo nje mo wa ni e so pe oto ni na ta da oto ni ti mo sare gbo fun bi mo se ni eyin omo gbogbo te ba ni le ba ko ra send e ran se won ni kile de mo mi mo ni o ba so wo lowo lo wa lowo yin e ba send e mo se lo nu ba gi mo mo ba lo ra gas e na wo ri laye ni in ti e mo yin to le to tori mi o ti eru ni igbagbo pe mo le ra gas dana mo se lo na ti ri keji ni number 55 mo ni jesu arugo ojo o asigasi won ju bayi lo lati 23 years mo ti mari mi na wori ina ala fi mo dana onje o ti je wa ka to je baba mi bi mo se ra gas ni won di ka ni wema ta fi kuro nbe ta to fi lo jesus city mo san di ka ngba ta dele ti mo sana si gas baba mi awon ma mi le ti lo school mo lati sin o won late lo school mo o ko wa si e tan feel gas baba mi ti mi ba won ri owo feel e o won feel e 2004 ladugo wa bayi ni sin mo feel e o bo se je 3kg lati sin ti mo ti ra oni ma fi jana le oni tun gbe lo shop baba mi awon mo mi wa late mo ile jana wa ja si oro fun mi temi mo ba je lasiko ma le je on tele tele a fe no fe no fe no ma kun le bayi ni ma mo fe na o ji o ti je mi kin tun je e ba dupe lowo mama o eba ndupe lowo won o ah eba ndupe o
0: mash e wo bi mama yen se nlo won ni ba won dupe eyin ara ile ejajo dupe lowo re ejajo ki oni sojo obi loni won ni yin ni yin ni keni o se mi baba feyin sowo otun ta feyin sowo osi teyan rin leyin leyin lo si luis seyin se ba won ti oni yin ni amo o awon ti o yin ni won o si pada yin ni eje npe aladun ni yawo mi ni njebe eni itan yawo mi ni njebe temi tayo yawo mi ni njebe emi mo so ni oluti awon are ekiti won mo ba nki o ewo eyin are ekiti won ti wole sinu studio engineer eno mic si won lenu
2: ijo obi se pataki o se koko laye omo eda
4: ojo ri bi se pataki o se koko eni ato baba laye o ye ko sope ojo ri bi ko ba e yo koko ori
2: ori david ori adorun ese keji la lisu oye ka ka yi ojo ra ayo mokanra supa ogbon o le jojise olorun alaye ni omo bibi irona kota lulu adolupinle ekiti pastor mrs temi tayo e papra oya yeye ile oko re pastor dekunle papra eye ti boy eye ife oluwa eye oluwa si ndara eyi limi dupe lo eledumo re su o de mi nsi su nde rodun layo atalafia omo ewe otu omo rorojo ori joke wi ba ti dotu re le la oro ila bi tugbo tugba ke rororo omo amukara sogba amukara sabe ruje kara se meji tere lu koko lebe omo
5: ma ji bolu gbala soro omo ni bata ka lo kabo ojo simi ilule oluwa kete ojo comfort life mission international adozona church aka olorun ojiji ati zona pastor ayodele oyekunle ati kete yanra ojo nipenupo isu wo ti sodun wa sopo re laye wa gbo wa tan ade ori re asi lojiji amen e olukede ni kete ojo comfort life mission international adozona church aka olorun ojiji
0: mo ge mo ya yen lenu ni ngba to ni bo nki mo wa lo ba n wa won ti an mo ilu ti an ti bi mo lo si ilu baba re iyawo mi awon ara ilu yi o se n to le mo mo ki bi ara ilu eni on loje ni won mo ba nki o gbogbo eyan ara ile le ba mi ki o enikan ni eh ko ni pe ti ma fi number re enikan ni saka number e ba n ta iyawo mi lo re e ba n bo ni nkan e ba n se pe gbogbo eyin te n gbadun re orin e na la fi n dogbon mo n gbadun abo ki n to fi number re sita gbogbo se n je ti olohun gbogbo eyin omo olohun fowo kan waju ori e mo so lekan na bayi ni oluwa wi ogo re yo tanna ko ni pe ko ni jina ti okiki re yo bere si kan enikan ni e fe fi number won account number re ni gbogbo eyin omo olohun e mo ba n fun lebun eh won ni yin ke ni o si mi ewo account number re re o odo meji 59 50 25 18 odo meji 00 ni je be 59 50 25 18 access bank nigba ti o ba re eni to je pe o n gbianju gbogbo nkan le yan ma fi ge won e ki lori facebook e follow re lori youtube e follow re lori aimoye eko lori sirisi mo kan so pe an gbadun yin lasan o ni mo sise fun yin nipa temi e da pada nipa tara binu eyan se mo dunun e ja munu edun loni o n lo lojo obi toni gbogbo eyan omo july eyin le loni e gbadun ara yin e enjoy ara yin mama ipari owe
3: emi na si dupe igbale mi mi lowo yin o tin ba ti mo ti pe lati gbewe mi ni gbogbo ese ti mo ti da le da kankan ah gbogbo awon to logun le se ai je fun wele nigba ti jesu ba de won ri beru se ko leyin ya ba se mo po jesus city na la se po leyin yin ni ijobo ro won mo wi pe ki se re baba mi o mi o je se mo mi o de se kankan mo emi mi bale emi mi ba ti jesu ba de lo ni baba mi o kan mi bale ko si ese kankan mo e ba ndupe lowo mama o wo ma kan fe so bi mu ti da wa so mi 15000 mo npo ni ni we ma o a jo se ni loruko jesu ami o dabo ma
0: mama ni mo to da wa so mi ah aso women convention te ba bi ti on blinking ni ah sunday oga wo na si le wa ti e ko to wo sunday o gbogbo se nje ti olohun sunday lo nka luko ojo mo fi fine emi gan bo sinu aso yen mo gbadun ko to di pe ma bo sori facebook ori youtube atori tiktok kin to mo bo church finally ah eje mo fe gbadun afa won kan lawe kin to se yen olojo bi gbogbo nti en so le kini won na fe fi dupe loni ojo ayo re loni ojo idunnu enikan ni se mama nbenu studio ni o nben bi o mi mo boya yo le soro eje mbo engineer e fa okun mic yen wa eje ana si lenu wo boyo le ri nkan kan wi binu e se ri loni binu e se ndun eja wo boyo fe dupe lowo awon eyan ni abo fe dupe lowo Olorun

mo se bi yawo mi fe soro ni o e mo pe ori ni o busi o oda mo nbo gbogbo eyan ara le mo fe gbadua o wa soro ah eni tan soro eh oya engineer da pa igi pada se lenu.

0: ni di ijinigbe na atawon alajo sisepo won o iroyin na ni jinijini si ti nba awon agbebon na bi iroyin se so o koda awon eso alabo so pe idamu ti ba awon ajinigbe na bayi ti asiri awon omo egbe won ti tu ti won si ri pe awon eso ti mo awon ti won jo nsise ibi ohun o e ran ti pe laipe ni olori omo ogun orilede Nigeria ogagun Wahidi Shaibu so pe awon ti nsumo be
1: best entrepreneur can possibly
0: be aseyori lati gba awon to wa nigbekun idinigbe na sile gege bi awon se ba awon eso alabo soro yin awon akoroyin nibe ni won ti so wi pe won ti kede pe oju opo tawon ajinigbe na ti won to lojiji pe lawon omo ogun ti mo opolopo ose si won si se ise otele muye ni won ti to pinpin gbogbo irin ajo ati awon irin ti won rin abenu latodo awon DSS lo sokunfa bi won se mo awon nkan ninu egbe agbesumo mi yi leyin ti won ti mo awon onilu to nlu fun iromi awon amokunsika iyogun ele ni won sese bere ise lori ele bi won yo se mo ibi tawon ti won jo nsise na wa kaakiri orilede yi igbese tutun yi waye lati pe ose meji eleti awon eso kede pe awon ti di oju opo kan ele tawon ajinigbe na le gba salo won kede nigba na pe awon tun fikun bawon se so awon ibi to sese kawon ajinigbe na ma farapamo si agbegbe igbo oba ipinle oyo nibi to sese ki won ko awon ti won gbe pamọ na si o eru tin ba awon ajinigbe na o okan won o si balẹ won si ti fi han bayi pe awon setan lati fi awon omo na sile enikan ninu awon to sumo awon eso na lo so be o ninu oro ile to ba won akoroyin so o wa ninu iwe iroyin punch laaro toni ele nawo gan lekunrere ke gba change iroyin ohun be o wa nbe laaro yi o ile se are ti fenu o ti soro lori esun ti eni to jo mo oye ninu egbe oselu NDC iyan ogbeni Peter Obi ile to fi kan ijoba apapo latari wipe won dode ohun lati pa ohun o ipo sese pe ko boya ko ohun o ma jade dupo lodun 2026 gege bi ohun ti eni to je agbenuso fun are Bola Ahmed Tinubu iyan Bayo Onanuga gege bi ohun ti o visitor wipe iro o gbogbo esun ti Peter Obi fi kan isejoba orilede yin pe ko ri won ni iroyin eleje ni o won salaye wipe bo la won se ma dode re eyan elerara bi tawon oselu la nse a se ma wa le pa ara wa a nsojelu oloselu ni wa o won ni ile ise are ti fi enu o ti benu atelu iroyin na wipe ki se iroyin ele to to ati oro to lo bo se ye ko lo o wa ninu we iroyin daily post ni yin gbe jade laaro yi eni to je olori gbogbo awon ladelade ni ipinle sokoto be na to tun je olori to tun je sultan of sokoto na ni won tin soro laaro yi iyan alaji zaad abubakar elekeji lana joru weze na ni won ti pe gbogbo awon lenu loro ni apa ariwa o wipe ki won gbiyanju lati ri daju pe won sora won ki won sora won deyokan o lati gbogun ti iwa awon ipa ele ta won banditri ele ti won lo ati awon ti won da omi alafia apa ariwa ru papa atawon to nji eyan gbe ti won pa eyan lekun jaye o gege bi won se soro yi iyen alaji zaad abubakar elekeji to je sota ti ilu sokodo na ni won ti pe gbogbo awon lori awon gomina ati awon lenu loro wipe ki won le daju pe won sise papo o ki won si je ki ife ati alafia ko joba ni ipinle ni apa ariwa o papa ipinle sokodo gangan fura re sugbon won gbogbo apa ariwa patapata kalafia joba ni awon fe o ki gbogbo won so opo lati gbogbo ti iwa odaran iwa buruku ijinigbe ipariyan ipayin keke ele to nsele lapa ariwa sultan sokoto lo soro laaro iro opo ti baba so o e na ogan weroyin daily post gbagara na le ba iroyin nbe laaro yi

0: turn up with MC Rawo Saturday ni o e sugba wa o e ja jo se inu royal kiana na ni lebejo ran 105.5 fm e le ka ro e yire de yin lo le ko ojumo o hello e ka ro be ni e ka ro e ko ojumo
1: agbo program ni dada
0: e seun
1: ni seyin oni saru
0: ah mi sa oruko yin ati bi
1: te se pe e wa nbe e ti ni ko do mu so la lati won na
0: e ka bo so
1: e da ka mo ta be re sa e jo awon agba jo ni o ti to ni ko me le ha
0: o fi to mu elegun lo mu eleha
1: Jo
0: wa nu owe jo wa nu iwe ofin Nigeria
1: ah ni ni no ti mo fe so
0: okay sir
1: all right ni abari obe lo awon la agbefo ba wa ni abaro obe lo wa awon alawusa mi se nkan kan fun won ni abawa ri obe lo wo ra wa ti yoruba ni abi igbo ni ke la se gana awon di sada so ba ko roja
0: ah ojo opo yin o da baba e te ba le pe wa pada o awon ta jo n gbo eto yi won ni gbo nkan te nso daada hello
2: hello akaro
0: akaro sa
2: aku eto
0: olorun to
2: aki alala to yin ata ni e de ku pale mo
0: yes sir
2: well nde mi be so nbe ni ti oro Peter Obi iyan kan ti keji o ta ti mo pe odun mejo ni gbogbo won to ba wole ijo baba wole lo nlo to fi ile kan ma da laamu odun mejo ti baba na pe to fi ile lati to ba fe gbe yan ju yan ni governor ti e kan yan odun mejo baba pe eyin ti mo du fe da sin be se mo ko mo so ro won awusa yi lana yari po jo yole ni bayi baba won ni soro po bayi gbẹjọ dé station bá wọn á fi yín lẹ́sìn bẹ́ẹ̀ gbójú àwọn ọlọ́jẹ̀bi wọn á fi yàn lẹ́sìn station lọ ìtọ́jú àmọ́yé sọ pé gbogbo àwọn tìpínlẹ̀ odò tí wọ́n náà àtàkì wọn gbogbo tí ilẹ̀ yorùbá tán bá ti rán àtàkì wọn kọ́ má tura lẹ̀ o kọ́ má tura lẹ̀ wọn pípú yà tó padà wà ọlọ́wà kọ́ wa mọ́ ṣe
0: o àmì ẹ̀ṣẹ̀ bàbá àmì ẹ̀ṣẹ̀ gan-an sáà.

0: Yeah, yes, sir.
1: Hallelujah. O ti gbadura. Mama, adua laye re ni di. Ma je nikan ni ma gbe omora. Je apade Jesu Oluwa ore ola. Ra white handkerchief. Ra apade Jesu Oluwa ore ola. Ta ba ti pari adua lori e, ma so bo ti lo anka ankiye. Olorun so fun mi pe ti toku to do fi pari o ni ba won ri idira. Be ni Olorun yi treli so. Okan ri o de bale. Pe mi si number e 0802976529. Second number 0803344-7282. Ijo mo pe ya o ni je o mo re ti ran ole ola. God bless you.
2: Owo ipeke de fe kan gogo eniyan ki se agba.
3: Ejo mo Olorun o ya ninu Jesus Christ Ambassador Prime Ministry Corporate. Olorun ninu aye wo le Peter. Bi Oladejo glorious child. Ko ma rin agbara lo se yi o. Ninu awe ipade ma je mu gogo yen. Gogo ojo Thursday me so wura. Ati me fa irole. Ipade ma je mu yen.

0: Phil Jordan.
1: Ajoreru owo aje olorogun ti o je kaye re ni akojo nrere owo aje olorogun to nfa aye re seyin igba ki igba to ba gbianju lati goke ni oruko Jesu owo yen ko gbedan agbara aje olorogun ti o fun o laye lati dele niri agbara aje olorogun ti o fun o laye lati rugolo laye loruko Jesu ina ko jun ta ni alagbara eniyan ika ninu ile baba re lori sun re to ma ti waye re to gbese le ogo re mole bi o tin gbo mi loni ida oluwa ko padanu ni wakati ati iseju to gbo mi yi gbogbo ide lati le wa ide aje olorogun ide ota emi mu ni nkan mi ide ota alajo pin eje ide ota ifaya luaya to de aye re mole ina oluwa ko jadanu oluwa ni kin gbadura fun enikan nibo logun fi o pamo si to nra palapala to rona bayo nibo lo ta fi o pamo si to ngbiyanju ti o yo o n sare oku oloju kan ni oruko Jesu oluwa gbe o jade ah gbo oluwa ni oruko Jesu obi bo ikoko aye ti won fi bu o mole togotogo ara ina fodam mo so ni igba keji mo je mo to ra dobu aye re to ni oju kan na lo ti lo gbogbo irin ajo re bi aro ni oruko Jesu ma je mo yen ko jona on ti gba lowo re loju ala on ti aje orogun gba lowo re on ti ota emi mo ni nkan mi gba lowo re ni oruko Jesu ina oluwa ko gba pada fun o lati akoko yi lo ninu irakoro ati irapala to wa oluwa gbe o jade lati oni lo ni oruko Jesu ogun to fi aye re pamo ti ara eyin ti awon egbe re nju lo ti awon egbe re ntayo re ni oruko Jesu ogun na ko jona o gbo mi loni mo je mu ti mo se sugbon ti mo tun pada danu mo lowo mo je mu yen jona laye Jesu oluwa wa ami oni ni ojo Thursday iwo to ba n gbo mi ni aro ko fo tu awon omo re mo bo ninu ipade adua laaro yi ma deja tori pe Olorun fe rin ninu aye awon omo won yi Oluwa ni ka gbadua o Oluwa mo je kaye gboku omo ka mi mole Oluwa mo je n gbaroye banuje lori omo Oluwa mo je post photo omo mi sori ero alatagba ki an correcting pcc eyin abi amo toto e gbadua fa awon omo yin gbo eleyi Olorun ran mi si o ogun osene bo ori awon omo re ni oruko Jesu ohun to Oluwa ni ka fi gbadua lo na ni pe awon ogo kan ti sonu loju ala nipa si onje oju ohun won ti gba lo let me tell something ona kan ti okunkun mo n gba sise ju mo n tenu mo lati ojo Monday lati

ya ti omo e ti mu oyan o ni ofa iseba omo ye ma kawe ko ni ri ona lo ohun ti oluwa ni ka le jade niyan lola practically oni bo ama ma gbadura

0: This is Jordan 105.5.
1: Station with the boys for entrepreneurs.
2: From Lagos, this is
3: Jordan. 105.5 FM.
4: Ekale. Ni everywhere atetin gbo mi o. Adu anya de gba loruko Jesus ti Nazareti. Sori. Oluwa ran mi si e lale yi. To ba de gbo oro mi. Lori pade ola Thursday. Wa dupe fo Olorun o. Ola ni 2nd of July. Mo be ko mura lo su yi. Oluwa ngbo. Mo de fe adua fun e fun osu tutun mu ra losu ye o eni ba so fun e pe nkan o si eri amode lo nbe se o agbara olohun wa ti be laaye mo de ori oke ajayi ni odun 2002 mo de ori oke ajayi mo wa bi awon agbalagba to wa ni ilu ajayi ilu ajaye kiti ni baba omo tunde lara awon eyan to tele baba apostoli ayo baba lola ilu ajaye kiti ni won ti wa e mo pe le woli ni mo ti wa so mo da won alagbara mo mo de ilu yen mo de se iwadi lo awon agbalagba ilu yen to ti daga baba jide mommy ngba to wa laye my number by ajide mo lo sodo more than 10 times ni lesa awon ni ma so ida mewa fun nigba kan baba abajide ko so mo kan to ma ri mi leni ti oni mo mi mo wa wo ilu ajaye tori pe awari agbara olorun lara mo se ori mo lade ati olorun ipe ayo baba lola atọrun pe baba mi Philippe Olakanmi Adebo wale mo ase iwadi pe se lo oto ni baba apostoli ayo baba lola to n gbadua lori apata yen ti ese won ko nile awon ti won je eleri e to ti dagba bi 90 years 90 something years won la won wa nbe won lo oto ni iyara baba apostoli ayo baba lola o wa nbe dola asede wa nbe latori oke yen not disappear lo si duaj nori

0: pe won gba awe pe won je bread ko tan pe bread n po si ori oke yen ni lo ti gba ba n gbo pe iru agbara be la wa ni ma ka fiji na ta fi iru ami akafia to ba gba wa gbo le ni wa pada gba wa gbo pe woli wa saye lei to ko nbe ibe na ti ko to fi de idu ajinore ti won lie down lei to break ton no ngbadua gba to fe break ton je bread to fe momi ti o so mi no fi owo gba igi to wa ni idu ajinore yen omi ti igi ti omi njade ko lare yen to fo gba igi yen to mi njade gba to fe momi lei to momi ton ni won lie down sibi tan pe ni ile agbara ni du ajan ile ni ibe ni lie down si ton dupe ton gbadua so lohun ti ojo olufa to wo koja lori won to lo gbe danu lo bere history mi mo tin se program ti asin ke asin ni 2008 no ni 98 ni 97 98 that is 7 98 99 ti asin ke mo de ni ko gbe sibe mo de so fun won pe to ba di ola e lo wo be e ma ba oku e nbe e ma ba oku asin yen nbe won de boku e nbe ase nbe ati agbara lenu awon woli itolorun pe laaro la ola ni on the 2
1: jordan 105.5 fm twitter jordan 105 fm instagram
0: oni ni on the first so ngbo alawo pa lolorun kon dogo sibe ma gbo program 100 pastor gbo program eleyi gbo teleyi gbo teleyi gbo tele iberi ko dogo si baba elijah olufemi akiade ani pe gbamu gbamu ko gbamu otan ba woni ko ma dide o gbo everybody ko se anybody to believe laaro la on the 2 inaaro ina si olorun alaye nbo lola a great servant of God is coming tomorrow morning to pray for everybody. Ma de so iran lola ma fun problem to nja to gun aye e ma so fun wa gbo on tolorun so fun nipa ola wa mura o mo ti pa yin soro tele seyin seri wa su yen olorun lo so fun mi ti mo ba yin so ton play every moment mo be ke ma gbo dada ke le lo tun ara mu ah o do ngbarere awo di tun ra mu ke le mo pe ti o ta ba yo e o na olohun o na olohun o na olohun tori olohun ki jayan kule wo lo mura o mura to ba mura ni ko se ndo tolon ba kinu si viji na tafia iwe samuel kini ori keta dilogun lati ese kerin dilogun wa ri pe saul so fun david pe ma lo bago la ya ti bayi iwo gba imo iwo gba ihamora mi beli pe David wo ihamora Saul but iwo ta olowo ti lori e je ko un lo ba okan lo gbe debe ti olorun o ba sinu okan re asidanu lo nsin to ba ti gbe olorun gbo okan lo aye e bo se hun e pe olorun o si fake ni adeboye fake ni oyedepo fake ni kumuyi fake ni olukoya fake labiara fake ni adebowale gbogbo won fake ni ibe lo ma wa awon ton gbagbo pe original ni won awon ni won dari aye o governor state wa lagos state tawa yi o ma pin mi o ma member church yi ara awon ti mo ti daruko yi ni awon ton gbagbo ni yen pe woli olorun wa o baba baba tun daruko yi member church won ni o lara won ti mo ti pe fun eyi o governor state wa ni o ibe ni ko duro si o ma anglican church ni o ma anglican church ni good luck ebele jonathan o good luck todu nigeria Ọmọ Baptist Church. Owo ni Obasanjo Baptist Church lo Obasanjo. Ọmọ ke Tinubu. O ti mo pe o so the nation ni Redeemed Church. Baba de boy so fun pe Abraham loruko e. To ade ne to gbadura fun. O wa bi won gbe kini tun Abraham won ni baba orilede. Se ko di baba Nigeria. Ta gbadura fun to boro sori e. Eh to ni pe baba de boy so pe Abraham ni e oni kini tun mo e. Oni tun ma ni pe baba orilede wa ni pe baba. Se ko di baba Nigeria. Ibe ni ko duro si. La la la to ba gboran to yoju o fi olorun bura mo soro yi ase ngun mi ogun aye ma pare o de ni gbo won ni sa ni gbadura fun e ki won preach olorun fun e ola ko ma bo o tin gbo mi ti pe o ni gbagbo mo gbogbo won fake ni awon to de npe fake na o lo church won de ngbadura won ri yanu ogun e de nse na o de tin pe won fake won gan ni fake o lo be na ogun se ala don lati o da tele ala ibere sin da eh awon ti o pe be sin pe e awon ti o fun lo nfun lo we wo gan fun e lo da ko yi ware pada change life we oni fake ni won lo npe lodo won na hun ori ya do ti pe won ni fake ori pe oro e nilo amojuto eh bo ngbadu an be o de rin nkan kan be na on ko be na ori ya nu olohun na o aro la ma ni agbara je ngbadu afun e ki to be so olon la ni se du kan pere olon ma pade to ba gboro to wonu oja to wonu oja to wonu oja wa ara ose o wa kun kankan so nkan to kun yen to ba pe ti o ba wole abi mi o ba gbe ori okele mi gbe nsin Thursday Sunday lo ma ba mi ni church ti o ba wole ma bo nkan le keji ma fun lola ko lo rose ko ba mu bo ka gbadura fun e ase jade si e bibele pe ina siwaju oluwa oju awon ta re run gbogbogun aye pata olohun ko jorun wa ri anu olohun iwe isaiah 43 verse number 19 behold I will do a new thing announce a spring forth I will make a way in the wilderness and bring out water from the desert ase mu e lale loruko oluwa olorun awon ogun ti steli ta kan magbele ebu gbogbo ogun taye ti mo e o si lale yi ona taye di mo e loruko jesus o la lale yi o ni e fata iwo orun si fun e losu yi oni ni on the second ojo keji losu yi wa ri ona abayo ipa aye oni ka e won ni ri ehun eni ba lohun fe sagun si e to lohun lagbara woli lohun mun gori oke eri omode lo nse awon ba lagbara gan o si laye mo baba ola o si laye mo ori mo ade o si laye mo odubanjo oluseye akinyele won po be repete ohun won o si laye mo repete abiodun emmanuel awon ton ni ase buruku lara gan olorun ti pe won sodan abraham nko isaac nko jacob nko won ti mose nko elijah nko olohun lagbara to ba sasi e ile lo ma fa ije mu ase olorun ni baba lawo ni afani woli ni nun ni nkan lowo hun ni gba hun lawo ni kini kan to kan hale wa so fun pe erupe ni e to ba sasi e olorun e frata olorun to nje ludo alimi oruko ile lo ma gbe mi koni jeyan mo laye eni ba ti gbadura fun ara anu gba aro la mo ma re ti e o ma pe ti number ma fi wole number idi ko ma pe si 081 30 47 63 70 ma pe le meta tori eyo kan ina ni ma pe lale e kan ni ma pe ikeji o wa lowo yawo mi o de ti le sun bayi yawo mi ti le sun ko ma le gbe o ti le sun bo e kan yawo mi lo wa ma de pe fun elekeji 081 30 47 63 70 je npe nigbe keta wa lo ran se laarin oja nko elekeji daddy kini ka mu wala ola to ba de ti o ba de wole ti o ba wole lale abi o mi o gbe tori pe ba call lu pa bi mo pray lowo ma bo lola to ba de ri o se ra le agbadu doctor inu oja lawa lagbadu doctor mi bayi wa ro se 08130476370 bo ma wo touch wari anywhere to ba ti de wo mo to agbadu ijayi o sodi ni yanu paja ni wo mo to agbadu ijayi wa bole ni ijayi bus stop to ba bole ni ijayi bus stop wa gbe okada nbe pe o lo touch power ororo tabi bishop adebo wale won ma gbe edebe to ba tin bo ati pe awon Lagos won se quarter ati ri ati atakun ati ri wa gonbe so ko ni lati ati deduction ko to ri wa adura re ma gba o I cover you by the blood of Jesus Christ wa de ra anu gba eni ba lohun logun po run sawo rin ohun ni gbogbo e ohun ni fa ohun gori oke ohun ma won eyan ohun lase ohun gba bi 100 days eni ba lagbara ki se ka won de ki gberaga Adeboye man se gwegwe ababiara gwegwe olukoya gwegwe eri won ni kumuyi gwegwe Adeboye man se ni e wo bishop Oyedepo suit kan na no man wo every Sunday white suit na ni eni ba lagbara ki gberaga won se garagara eni ba logun lo se garagara o ba lohun fe lagbara kan ohun fe yo si e ko fe sa si e ohun ko lo ma to awon omo e elomi ilu ma to won mo fo lohun bura mo bura loruko oluwa jesu nbo ohun ko lo ma ta awon omo e elomi ilu ma ta awon omo to bi ise to se sile ohun ko lo ma je afi ti o ba sa si e afi to ba fi ele to ba dodo e loruko jesu bi le se mi kura data abraham bo mi se gbe farao mi e da se gbe jona mi be server aggressive egbisa ambiya adafa eni ba ti sasi e loju orun loju ala to lohun laje ohun lo so ohun logun ohun se kini kan ohun lagbara kan olilohun afalo to sasi wo baba omo e atoko e ati yawo e ile lo ma meje mo fo olohun bura loruko jesu ile agbe mi koni silaye mo a ni jo gbe aye yi mo elomi lo ma ri so mo to bi ise to se elomi lo ma je Ashemu ruko ti baba ruko tomo atemimo Olorun Israeli o fashesin wajilayo ola mamari ki
2: this is Jordan 105.5
3: station with a voice for entrepreneurs
4: from Lagos this is
5: Jordan 105.5 FM

0: Get on the train. Follow us on social media. Facebook Jordan105.5FM. Twitter Jordan105FM.
1: Muslim lo o wa si bi e better ni Jesus mi fun. Me Jesus mi fun. 081 pe awon number mi mejeji baba bawo la se ma de be ni Sunday. Wobi ma pe mi
0: Instagram Jordan105FM.
1: Directly ni si. Abatin pari baba pa mo je ma debe ma juwe fun o ma de gbadura fun 081 32 38 9415 081 32 38 9415 091 58 99 4696 091 58 99 4696 pe awon number baba ki loluwa wi e gbadura fun mi baba ba mo se ma debe pe awon number yen ko won ti Jesu yo se address touch yen ni o ago mejo ni ko debe ni mo so temi o tete jiwa ha ni o ki se so so gogo by 11 o'clock won ti pari ati pa o ni o tete mo go lo touch 11 o ti pada sugbon iseju kan o le yi aye eyan pada to ba ti de ni Sunday yen bere Pastor Joshua won fu eni number gbogbo ẹyin èèyàn yìí mo fẹ́ rí lẹ́ẹ̀kọ̀kọ́ kó o lè mọ̀ pé ìpè ń bẹ tí májẹ̀mú dẹ̀ wà kó yí ayé èèyàn padà èmi bá jésù gbọ́ pé àjàgẹ̀rẹ́ ti fọ́ báyìí o ẹgbẹ́ yẹn mọ ọlọ́run ẹ pé àwọn nọ́mbà ẹ pé kíákíá nísìnyí mo tún tún nọ́mbà yẹn pé 081 32 38 9415 081 32 38 9415 091 58 99 4696 081 58 99 4696 Ma bo ni Christ one gospel ministry ni aro Sunday ni Bakare Street to ba ti dey dimu ise round about first on Ogondo wari bus stop to pe Genesis bus stop ni waju ibe wari petrol camp ni bi ti petrol camp wa ye egbe ona to nta lo oda ye bi okara lati be so bi bankale lo nlo church woli ban kole wa bi ode be ago mejo aro ni ko de be mo de gba olorun gbo pe wa ri iyanu mo ni mo gba gbo pe wa ri iyanu to ba n bo lati yanu paja wa du ni oko le do lopun ola ko le yisi fun e latokun ola yen de bi 500 na ma gbe e latokun la bus stop so pe lo bankale street church woli ban kole wa bi ode be bankale street to ba n bo lati sango le do ni gate lati gate to pon lo bakare street wa bi ele pe are you going to church wa ni be ni wa gbe de be asiko gbe ni de ti de o ona de ma la fun o je ki yere o si o ogun o le se ja so de gbadu a mesan so pe baba
2: si mi niye
1: si ogun to nja mi oluwa si mi niye
2: oluwa si mi niye
1: si ogun to nja mi e gbadu a
2: o ko jesu baba si mi niye si ogun to nja mi
1: bobo bobo jakiro abi kilo pe ya jakario to mu ki ye mi ra oluwa dino sun e poruwo jesu e gbadura
2: o ko jesu bobo jakario
1: Oluwa
2: Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluwa Oluw

0: le sharu olola ma
1: o ke la yemi wa o
2: emireko ofopundo ijari da kusisi idabayasa oba to fi aye si abe obirin
3: right that put space in the woman
2: to gbe omo jade gbogbo ite mo ngba mi
3: you that do hear me
2: lojojumo
3: everyday
2: mi mo bi o se se ni bi ona ti di iya halia bayi ni ani ti o ni kokoro sika definitely we eni ton si ten ko le ti eni ton ti ten ko le si o mo olohun ni oh, man, it's impossible. And it's all loud. You are for you. Can you allow the Fabi? And the land like you. Second, the land of war. Look, I said, but wait on a demon. On a law. That's your new law. On a law. That's your new law. On a law. Il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, il a couché, me marwa mi to ma se ile kusi. Oh my God, olorun mi o ni gba pe kan ti le ku me ko de mo lenu orun iwo iran ti ti si ko gbogbo en to ngbo mi lori eto yi mi mo gba to ti gbo bi ile omo to ti won ti si iwe kan olorun si ran ti sara bi o ti wi o si se fu sara bi o ti so sara si lo
3: today,
2: he went to see. Oh, sick
3: of it.
2: Oh, Giyama. Ella Kerry. Iyanu Inolowo. My God. My God. My God. Tori Oluwa Jehovah. Yona Milowo. Tori na. Mo gbe oju mi soke. Bi okuta lile. Emi si mo pe oju ki yo ti mi. Ri ale. E kede bi. Ri na mara bi. E de bi a. Gbogbo en to ngbo mi. Iran lọwọ tó ríru ẹ̀rí ó yàgbà ìrànlọ́wọ́ tòsí ìrànlọ́wọ́ ọ̀nà jíjìn ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ ọkùnrin ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ obìnrin lọ́wọ́ ọmọdé lọ́wọ́ àgbà gbẹ ìrànlọ́wọ́ gbẹ ìrànlọ́wọ́ gbẹ ìrànlọ́wọ́ gbẹ.

0: lọ. Olúwa wá ràn mí lọ́wọ́. Sọ̀rọ̀ sókè.
1: Olúwa wá ràn mí lọ́wọ́.
0: Torí pé
1: ènìyàn ni mí.
0: Mo ní Ọlọ́run tí mo ràn ní lọ́wọ́. Àwọn ìwo ló fún fìràn lọ́wọ́ wárí. Àwọn tẹ̀yàn bá rò pé. Àwọn tó bá rora wọn pé. Àwọn tí ènìyàn bá yọwọ́ wọn lọ́rọ̀ wọn. Tí wọ́n láti mọ̀. Bàbá ràn ọ́ lọ. O lè dá kankan. Nígbà tẹ̀yàn bá yọwọ́. Ọlọ́run wa kọ́wọ́ tẹ. Mere se de mimo
1: I don't know
0: ni biti ti ju ti fe dide
1: be something for you
0: iranlowo dide olorun yo ran lowo olorun yo ran lowo olorun yo ran lowo olorun yo ran lowo iyanu ekarun
1: number 15 dako
0: iyanu ididi ojiji
1: the miracle started lifting
0: ididi ojiji
1: started lifting
0: oro re
1: your case
0: awa dabi pe
1: we not be like
0: se ba mo tele
1: but we know you before now
0: bo lo se doko
1: how did you get to the top
0: tori o ni rakoro
1: because you not follow
0: o ni rin
1: you not run
0: o ni sare
1: you not run
0: se lagbe efo
1: you just fly amen
0: ama gbe efo
1: amen
0: àwọn tó ti lọ níwájú o fẹ́ lọ já wọn lẹ o máa já wọn lẹ ẹyí tẹ wà ní
1: facebook
0: youtube ẹ ṣíà fídíò yẹrẹ kẹdùà mẹzàtò bẹẹlú àdáyà ẹ ṣíà ní ìgbà méjìlá méjìlá ọ̀rọ̀ ń jáde àṣẹ ń tẹ̀lé mo sọ̀rọ̀ sí afẹ́fẹ́ ìrànlọ́wọ́ orígun mẹ́rin àgbáyé ẹ gbà á ìyanu ẹlẹ́kẹfà ìwòsàn.
1: Healing,
0: hallelujah.
1: He
0: was healing. Any kind of
1: answer, no, no, animal sick.
0: But don't want your
1: Jacob.
0: I saw that.
1: That sickness in you.
0: Oh, Father,
1: that are you.
0: I feel sure.
1: That picture.
0: I don't see. Good job.
2: Oru komini Idris lati ilugbe airport road. Olorun sori nla kan fun mi.
3: Ah, baba betare.
2: Well, sir.
3: Mo ti gbo voice.
2: O ti igba ti Olorun sori beta fun mi itan ti mi gbo ri mo gbo won so fun mi pe igba tan bi dadi mi tan ipo mo tan bi le won pe beji ni nipa won ya kan wa binu pe ibeji bo kini kan wa gbon mo yen won gbo won pa sa pa mo sa ja ta won mo yen la fi kekeke tan fi ku won ni aye wa se pe latodun yen pe won ni bi beji mo le wa but iyalenu olohun ni pe bi mo se jọun ri oke ogo olohun wa se beta fun mi o wa ya gbogbo won lenu koda nile awon eni to jo lori ebi wa ni ki mo ko mo bo wale mo ni mi ko mo wale o pe eni to ba fe wa wo mo ko mo bo wa sabuja pe ori olohun la lele won sa se wadi lori omo yen ikoda ifundo lana won sa ni e ki n lo sole ke funfun omo lowo mo ni te ba ri oro olohun lori omo yi loku ko soro osa kankan ke so sa lo sele olohun authority n lo se fun mo dupe lowo olohun o
3: awon eyan ma bi beta lori oke
4: ebe
5: ara yi ti de didi
6: o ti de didi olorun o.

0: mi o le seru olola mo o ke laye mi wa o
1: dupe lo olorun fun o tolorun se fun mi ni January ta wa sibai won soro won ni ka ra cement ile yen mo tin kon fun 17 years ni ile bo ile yen ko wa nbe but to the glory of God leyin igbati mo ra cement yen mo akọ ile yen ta within January to now na lo to ti wa wa leyin mi tun lo fe pa to wo ni awa lo n fe ka ra ala lowo o la wa lo n fe po o ma da duro pe wa olorun de se owo yen ni ona ti a lero atemi atoko mi atura ti atura
2: dona ele ta yin ko tele
1: be
2: odun melo
1: 17 years
2: 17
1: be
2: o wa wa igba wo le wa sibi
1: January
2: ejo awon to ra cement
1: yes sir
2: so be se wa kuro bi
1: e mo wa so fo olorun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen olorun de pari ti wa
2: bi January 6
1: ben sir
2: e to wa ra ile another
1: to wa leyin ni olo awa lo n fe ka ra ala lowo la awa lo ma gbe duro de asugba ti ra bayi
2: e patewo e kilo e de nwo bayi eyin wa ni December pelu ile on completed building ti o le pari for 17 years
1: since 2007
2: nteyan nta yin o wa le se lati 2007 to de se laarin January 6 ki de se ko wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti eti abeni eti pari ti e na
1: ko tu wa ni te
2: ko le mo yato laarin aladuwa ate ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari le won ni bo nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra te lomi ti o le da pari bo se po lori oke yi
3: as a little bit man
2: let double grace work for you
3: na ori o fa se ko meji
2: o to pe ni great mercy ni e tun lo ra mi
3: amen
0: ara yi ti je didi